0: utusan nagara swarga banar. Pati lan senopati ngajugjug tumari ti sabade nandasa nalagare.
1: Walah kieu.
2: Samaya